0: Tikeshi ani dolele le kati amu e sona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno devirwa etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono na mesenu ugbo diokoso ajato to megbo mo kwere ti amashide keche yenkeke gmato devitio oji pio doko loti amaton soyi loti wi atonton mo one pro nene vio ai konjiti gogo wi washi nene botano we I agbe so pe onu mi agbemule nene dolele gbo obiokoso ajato to megbo mo one dra o khogo ju o khonko ken amuko mujo ti me Chikele, Noto Ajao, a May Dashi, Agbale Lote, a new minister, Chipono Namis.
1: Musubana, a farapan, Loto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Kitigulo Tople, Gubunu get crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Edigulo Tobunungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotufu, Insinume, De Achija, Ganugulotua. Alo akwadogo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabinile nlinunku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma katajangwa soro esida balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala debi gabunu makugi gesigabali yevo busu nasaga katajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpale mbiye fe chube aloboye chatema nunu malakal gani mbiye su meyi gani igbala yayan mamela mo swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afara fanyi

malagi mbi kanngi bara gebi gabunu makugi gesgebali evo busu nasaga kajangba so roa ganngi mbi malagi kanngi bara subana ganngi balagi roa yami jeme fatta gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fatta ganngi laagi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana Masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu sama ga kajangwa sorwa fa palimbi fetugay alobo e chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochajo alotwa anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maswa golle mabunu me bal ismo wala ba barwa wona tangi ajaba na farafani.

sobolwene baliye potugwe ya gande ureon potugdon minis wei jon tolu dala fido meyo yone ni suriya padenko ne tamangan kalukun potugdon yike yone bihi uzamazi paga jo dugo holende ne dati tene petege sobolwene baliye potugwe yo bala ba aguzvena ke kunele nulurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga gadana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezze kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi wei

0: Ngiyakhona ukubona nje mina. Hayi,
1: sorry.
0: Sorry. Noma ngomunye. Awukuthethi kuzanda. Yebo. Noma. Uzini.
2: Ushumfaze kana namntwana.
0: Sams bona kuthi. Hayi, ngikhangwe iphosa kana. La, twana ngikhangela. Guys, I'm coming back. Ngizala ngichapu.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke dipo tu ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o di ma ku mi lo ni aji we ma o olo
1: Si un jour sur ta route. Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
1: Yeah, they can work with that. Instead of. Can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: Alright.
1: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo toble gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidigulo tobunu gi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbingunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpalimbie fechugeyi alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona atangi ajabali na farafanyi

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidigo loto ble gubunu ge tran chuli de itumo medunga nyoro kidigo loto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala Subana, Gani Belagiroa, Yami Jime Fata, Gunobunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano Fata, Gani Lagi, Fakra Sanga Fati, Imudaro, Fellor Fanyin Tomorrow, Fanyi Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata to Fanyi, Subana, Messana, De Minyana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusama Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boy chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mawunu meban ismo wala ba baro wona tangi ajabani nafara
1: fe tuzama sobali wele banye kutuwe ya ganda yure on botugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tama ngan kalu ko botugo don yige yone bi hi uzama zize baga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobali wele baliye botugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwat da lole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minis we jon tonu da la fi do meyo ni nisuru ya padam no no pozisuru do

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, or Chajogulotua, Idigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Idigulotovungi, Hanipa, the Gimbo, as a berry, Sonsoni, Mimbuno, Mamotufu, in Sindume, the Achicha, Ganugulotua, Alo Akodogo, the Gamane, Anuro. Gowiti blagabununge klani ilol maswa tabenle ndinku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa malayi ganga igbala iyero malayi ganga igbala gipara gnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ibala mesubana gani ibala giye roa ya mejime fata guno gunu fo la fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fa kresangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu ivo busu sangu sama ka kajangwa sorwa fa kalimbi fetu be alo boy chatma nonu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma so atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atang fala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na fara fanyi